gobierno mesbau kichur sawai asuros hermanos arsuayu umanakau plukiapta unihaptat kau nir marka tehan pluki kiu kahwale kamiriu ayuk hamsanmu niku panekah no takiu kanekaha maiht aipi ukat maine hamu yara kiu siu ukat na kais hamu yohanak sarakpi lokhi pachat kai aka provincial lokuna ka pachaha alakat lokire timpuni pachaha ko to kalanak phiniris lokuna ka chihai no ani lokok stante hermano naka alakat lokire o kanakar mistire lanakas kulya kanakasa ani loku lokupkit ani te khalina ka khutkas paha ani te kham hanwal tawina ka utkas paha ani kuna takyar ka tawina ka utkas pati ani hermano naka entonces avi pachana ka alekat siwasah kun timpunik na squats kam iwasan ka kiyaras kam amuyap ko panaka pero tatit Jesu Kristo ksaway arsua iwa no hakin amuyupa maldad uka hil hatani usara kisa churo uka timpung tanwa uki churo parlanyan tatito yatichistan takia kanaka ha kamsain shamuni tatitun marikapar no ani usiskat sutinak wasay po ist awaita notisa taipin paano lapas markan sintipin yung humarani yung kunar siya ptams kung tomate na kampis kupaptam aksar hot hamsas yaka departamento na karo gobyerno ilpas kany munap kamakiw kip kay poro na kang katan maaaroon na kamay yatan weas tupa o sumap na kanih walikin yan yung hichak haniyo kiti sumapdak kiti haniyo arsuny mo nagti kaisa marka na kanha haniyo trabaho kutkiti yang kak marka na kanha haniyo sis kanyanit kao kantek sutinaka pero haniyo akorasan trabaho kinipit kipkiti kip marka na kan wasay po kumunikasis kayat hilanakamp yakip hilanakamp haniyo utkit trabaho ya no hay wal ka kira na kau saloya pukang kah marka na kare hari cha kupana kah hantra bakun yuk kata sip Bolivia nuna kah wal kaniwa kau kante kunyam hani uka marka na kanu kah permiti tak kati cha kut anip haniu ya kan hiwa sa tak is trabaku kis kita wih pacana kah hani cha Entonces, ¿qué hay para una cantanua? Kunas wakisi chahila na kuya kanak, no? Kunas wakisi ha, hukam tatitor taktanya. Hukam pich amanchasinya. Hukam permanunaka, o kantekta.

Halka paruinta sa hilana kuyakanak, na irara pinuinta nani, kuna sa ihutasku, kaukisa ihutasku. Pero ni pian ke puinta nani hilana kuyakanak, kato kamata mantantan hilana kuyakanak, kakabina de radio suk sa tokero. Huakisiwas. Pampipini atit anan hilana kuyakanak. Diusan pipini atit anan. Kupampi atit kanya hot kapini hilana kuyakanaka. Kamataman tantan hasta ministerio fortaleza de Dios ukampi. Ukamatu hasta diusan atit anan. Diusan pipini naniwas. Tak supaya sukunas.

0: Walis ke kay alaban sa kila na kulikan ka. Dios ang pekatit at pininan niyo. Kupaw pilis, kupaw arhatiris, arhatis kista ni, kuna sa atakas kista na, pero Dios ang siyempre pinihuwa sa kupang pekatit anan kila na kulikan ka. Iwasak sarantos kikila. Dios ang markapa, sartapis kikinan. Kumas ko pa ispa, sartapis kikimay hila kulik. Hano ka chuyin pista eskampo. Ano mahasta chest kunan na takiwalisar ano magpinsas ka yusara wista ang hila kuya yusara wista asim yusang pekati pratinina niya
1: Dragon Fiadilina en vivo.